says I dear no aware ma so pa. Sa emaya na fufuo mienu no omo nam. Na wonnim na wo kopɛ no na wo de fa ba akoso a. So ya da wa obese no. So ono pese wonya wa. Obeti aka che se. Madam from a convo, we Java Taddy go cobbet to Boto. Onua Uncas Opu, but Obesen. So one sell one more banner, Obese or Banner Mount. Two things involved. Na wadam for ba, and mammy nunam. Nase Opewo Bema as a no castle or the Nadam for Bemawa by hook or crook. Wa wali o on wali o de nbe ma hm sa de nu zo ho he blano yes we good o he blano yes is ka no hu obekan se me ni mu nyina na o ko ni tisu wi a me kra na minim sa na ote sa ta mnu wonu wa wi de da mami wan kiss again wan hu me ma kiss ni bi na me bi no me wa madam fu bi ya friend ke ni e Wanu no wetimi hye white white. No ahweba bi atache wo pa no agina ho afre oba se oba amra. Oba ne ba ya no abuko ti hwe atache ni. Oba ya no de wajika fo mu ya. No ampe kwan bi so no no agai. Adio ba ko so a eya ekuma ma sunsun. Ni se wo no oba be da ba ko pe no anko so ane na na. Eh ya ba. Na de me na me de me ho na ko me tutu ba akora me ko bi ma we are unkwan hwe agu ana ngabo ngabo 0242624684 president mahama uncle tetem ana sa owi a wonwe